Ona kansi anabata gị na oge Igbo amaka, oge ndị Igbo, oge ndị ọbụla wụ Igbo zuru ezu, Igbo mụlụnze mụ ọzọ, Igbo bụ enyi mba, onye na-eme omenala Igbo, na-eyi Igbo na-asụ Igbo ji anọkọta ọnụ. Adịwa dụkọta ugwu buru oche gị bịa, wee tụkọrịta alụ, kpakarịta nkata dịka ụmụnne. Egwu Ụsadebe Anụnwakanji, egwu Oliver Ikeokwu Anụnwakanji na-anabata gị n'oge ndị Igbo na Wazibe 93.7 FM Ọnịcha bụ oge Igbo amaka. Ka anyị nchewe malụ na ụwa bụ aja ilu na asị adịrị ebi akwụsị gbaa anị ya gwazie n'ụmụ ya na ya ga-abụ nwanne taa bụ ụka afọ ebere m na ụfọ anyị na-agọrọ isi onye ọbụla na taa bụ afọ ga-afọtara ihe ọma fofuore ihe ọjọọ niile na ndị ọjọọ niile dị iche iche ihe ọbụla nke anyị na-eme wee ezigbo ife onye ọbụla na-eme ezigbo ife ngwa iji eko ya kwarụ na gị igbo n'aka na-ebute mma igbo n'aka ebute mma iru na azụ gị mma ọkwa n'ihu n'ihu ka enwe na-ama ọ dị ama n'azụ. Maka mmụpa dị egbu na won chetara ọkpa ọbụla agbara nwa ọwụ lift ga-enyere ya ịghọtago ike ọbụla ị na-eme nwanne m jisi ike mara na ụwa bụ aja ụwa bụrụ ebe obibi ọnụ maka isi eme na-agba nke mbụ anụ nwa bụ n'oge Igbo amaka ka oge anyị ji ajụkọrịta onwe anyị ajụjụ mma ka imere daba bụrụkwa ụbọchị oke izizi n'ọnwa nke isii n'afọ nke 2026 bụ ọnwa Juun. Sị ka anyị were ohere akụrụ kedu ka imelụ aṅụrị ọnwa ọhụrụ ụmụnne m ama m na a na-eme ndị na-aga ụka mụ na-agara taa ndị na-eme omenala kwa agụrụ ụfọ taa nke ọbụla ị na-eme bụ ezigbo ife ka ọkwa emele jisi ike kebe eziokwu na omenala igbo anya ama nnata ana ma ọ bụ na ikwe ma ọ bụ na nkwe ngwakpọ m ka ijụkọrịta ka ya ịkpọ akụkọ egwu a ga-akpọrọ gị ajụkọrịta onwe anyị kedu ka anyị mere n'ụbọchị taa kpọọ m n'ekwentị 0803 278 9512 maọbụ 0802 984 0053 maọbụ ịkpọ m na 0805 730 9377 yetago kpọọ anyị ka anyị nọkọrịsịa dịka ụmụnne enwekwara nke emere ife na anyị chere ile bụ ofe ife jụkarịta onwe anyị kedu ka imere ọtụtụ n'ime anyị nke bụ eziokwu nwere gosi wedere.

0: kawa rodika ndumodu nke nwanna nwoke bu ezigbo onye Onitsha Adoni du bu ogomsina chukwu ọzọ ike mazele si na ihe ba ọbụla achọrọ ị kwanyere m gugu n'olubeghị achọghị gị bịa ọbụla achọrọ ị na n'olubeghị ka ị nwee ugwu chetara ọbụkwa ntụ ọsọ mmụọ nọ na studio ta anyị dị mmadụ na-abụ maka na tiba na-agba nke ịbụọ aka mbụkwa maazi triple e na-agba nke ịbụọ anụnwa kebe eziokwu igbomụnụzọ m ọzọ ebe ọbụla ị nọ ka bute nwaanyị n'ụdịrị okwu gị bịa nso gbalite igwe okwu redio gị enu tọọ ntị na ọkachasị ụmụ okorobịa anụnwa ndị agba ụfọ anụnwa ụbara ha na-anụ ọkụ na-anụ ọkụ na-anụ tọọ ntị na ọ ga-akamasị anyị na ndị ga-akpọ anyị na agba nke ịbụọ anụnwa ga-abụ ndị okenye ọkachasị ndị ma ihe a na-akpọ omenala ndị ma ihe a na-akpọ omenala ka anyị nwebụ ụmụazị na-egele egele wee mụta maka sị na ekwu afọ gị bụla okenye ekwu okwara anụ gị afọ ekwughị bụla okenye ekwu okwara anụ gị gburu nwata ọya ka a na-ekwu okwu ya ka m ji kwuo na ntị mbido na ọmụmapụ mmụpa adị atọ bụ ụjọ n'iru n'iru ka enwe na-ama ọya ka anyị ji ekwu okwu ya ka ndị okenye anyị nọdebe anyị nso maka na nwata ọbụla mara ndị okenye mara ndị gboo nwata mara ndị gboo nwata mara nna ya ma ndị okenye nwata mara ndị okenye mara ndị gboo ịghọtago ọya ka ma ndị igbo ji asị nwata ọbụla ebuje nna ya oche n'ihu arụsị na amụta afa na-etu ndị mmụọ igbo bụ igbo ka anyị bute na oche butere ndị nna anyị ha oche bute nna anyị oche n'iru arụsị ka anyị mụta akwa nafa na-etu ndị mmụọ site na ịkwa ndị okenye anyị ka ha kpa anyị taa gwa anyị tinyere anyị ọnụ na ya bụ okwu gbọrọ ọkpọkpọ ka anyị ji bịa taa kedobụ okwu bụ ohi ahụ nke bụ eziokwu na abịa n'ala igbo anyị ma ka esi alụ nwaanyị n'ala igbo na nwoke ọbụla toruterenụ ruo oge ịlụ nwaanyị nke izu ọ ga-afụtanụ nwaanyị ọ na-alụ na onye a ka ọ chọrọ ịlụ o wee gaa ije nọ na ya gachaa njem anọ na ya ha abụọ bịa nụba mgbe ahụ abụọ na-alụ e nwere isi sekpụ ntị nọ na ịlụ nwaanyị kedu isi sekpụ ntị ahụ ngụ ya ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị ị nwere ike gbachaa nkwụ mee ndị ọzọ mee ihe niile mara ọ bụ na ịkwụrụ ụgwọ isi nwaanyị ịlụbere nwaanyị ọsọ gị were billions of naira wee gbaa nkwụ ihe niile mana ọ bụ na ịkwụrụ ngọ ịkwụbere ụgwọ isi nwaanyị ịkana atụrụ ya ka oke ọ bụ na nwoke mesịa ife a niile lụọ nwaanyị ikekwe afọ ebie ihe dị ka afọ ole ma ole ebu ayịtọ ina ise maọbụ karịa maọbụ ebibere ebi ọ bụ na enwere okwu dapụta na etifa nke nwoke maọbụ nke nwaanyị asị ya danụzi ya ofu onye asị ya danụzi wee na-abịafa a na-ekwu na o si ibedi ya pụọ o jee ebe ọzọ ga bili sọsi ya ikekwe nakwa abịa ha si ibe ha jee kwadozie ofu ebe ọzọ jee bili ka a na-eme nke ahụ ụmụ ike nke nwaanyị tupu ịmalụ onwetego nwoke ọzọ ha na ya na-ayị ka ha na nwoke ha na-ayị ekwugokwu ọnụnụ bụla akwụchibeghị ngọ na-ege ntị akwụchibeghị ngọ mana ugbo one ma one ọwụ na ihe dị ka ndịbe nke nwaanyị gbaa mbọ ka ha ga kwuchi ya ngọ nke nwoke ajụ na ya dị nyenwa enwe mgbe nyenwa ji isi ya dị anụzi n'ihe a na-anụzi ihe nwa ama nna ngụ anụnwụ chọrọ ịna iweghachite ndị nke nwaanyị agba mbọ ugbo one ma one ka ha mee ya nwa ha nwee kwerọ ajụ nwee bụrụ ọ bụ na ebe a na-ekwerọ ihe dị otu a maka na ịma na ọ bụ na ndị be nke nwoke ọ bụ na fa narọ ya bụ ngọ ọike doo na omenala igbo ọike nwaanyị agbụ na ihe awe dị otu a o wee bụrụ na ikekwa nwere ike ọ bụkwa na nke nwaanyị adịghị ime fụ onye nke ọzọ ahụ o mere ihe na-achọ ịnụ ya anụ na ihe dị otu a na ije dị otu a kedu ihe a ga-eme ka e wee kwụghachi ngụ afọ ebe nke nwoke na ndị be nke nwoke si na fama ngwe enwere omenala ọzọ a ga-eme nke wee weghachi ya bụ ngọ ka e wee tọọ ya bụ nke nwaanyị na-agbụ ọ bụkwa nna efe weghachiri ngụ a enwere ike ha agba ha nwa n'oke ha oke ha ike ha ugbo one ma one fe weghachiri ọ bịa bụrụ na nke nwaanyị nwere ike ọnwụ na ọ dị ime ya bụ nke nwaanyị mụọ nwa afọ nwa onye ka ọ bụ ama m na ị ghọtara ajụ njụrụ maazị okongwu dịka okenye bụ ihe dị otu a na abụọ na ka ihe ị nwere ike ikwu ihe dị otu a ọ bụrụ na nke nwaanyị ndị be nke nwaanyị ha akwụchi ya ngwa ọma na ha nwa n'ikefe ka akwụchi ya bụ ngọ ndị be nke nwoke kwọrọ dịka omenala ụnụ maka onye kpọ gwa iko mena na siwe di igbo nile na sunu nunu akukwara abulofu kedi ihe kwesi ime obukwa na nke nwa ya amuo nwa ebe ha choku ka akwa chingo ekwọrọ omu nwa ma o di ime omu nwa nwa onye ka obu
1: e maze kenenke
0: dal wonnem
1: igbo bi igbo ekene mu nu nke onye chikwa ya zelo manze zelibe enke bezi oku na abia na omena na igbo onwe kibusi eme ya nuzo porisha nke bezi oku ọnụnụ dị na nwunye ịma atụfe ebe ọnụnụ dị na nwunye na ya bọmbụ vi asaa na n'anya kpachapụla anya gị maka na ọnụnụ dị na nwunye abụrụ je bịa maka na ọ nwere ihe meride ndị gboo wee megịnị wee hazie wee tinye etu a na-etu a ka o yesu wee dị maka na nwaanya jiri ije edi ka isi wee kwu maka na ọ bụrụ na emebeghị ihe si n'isi nwaanya nwoke anụbeghị na nwaanya mana iye mene ihe n'isi ya ọ abụzali nke na nwaanya meridesi na ya ada anụzi mana nke bụ nke nwoke si na ya ka na na nwere ihe na-esere ya na ya nwaanyị wee gbawalụ ene weshiata ya bụ ngọ maka na ngọ ka a na-akpụ ya nwoke si mba na ya ma nwe ọkwa nke nwaanyị ka o ji maka na nke nwaanyị enwere ike ịnụ di nwere ike ịnụ onye ọzọ ma ọ bụ na eweshiarụlụ ngwa anwa ndị ụmụnna wee tv ọnụ anaghị ayọ dị n'ime nwoke anaghịọ biko obi m nke m biko na taba na machụ ọkwanụ gị achụ na ihe gị niile ka na amasị na ọrịa na nwaanyị asị mba na ya danụzi ọgbaka ndị ụmụnna ya ejitu wee bịaza wee tv
0: nke nwoke nwere ike ọmayayọkwana biko ya nna m biko laghachitenụ ọsọsọ ya gwara ndị bịara iweghachite na ya nwe mgbe ọ dị chụọ nwunye ya mgbe ọ bịa so na ya adị anụzi
1: ihe dị otu afọ nke bụ eziokwu tupu na-ewetara ihe ya bụ ngọ ndị ụmụnna amagoro ihe na-emenụ ọ ndị ụmụnna nke nwoke pụta ndị ụmụnna nke nwaanyị abịa ka a kpee elu ka amara ka ị ga-esi wee mee ya ka ọ wee dị maka na nke nwoke si na ya ka na-anụ na ndị nke nwaanyị si na ha ada anụzi ya bụ ihe dịziri ndị ụmụnna ndị ụmụnna akpara elu na ya kpara elu na ya ndị nke ajụ si mba na ha chọrọ ya etu a ọtụtụ ndụ anyị niile bụ mmadụ anyị niile bụ mmadụ imegbu na ma ọ emegbu na nwa mmadụ ọbịghọta etu ọbụla ya esi wee tinya ịfụra nna ngwa ahụ na anabere ngwa ahụ gị ọ bụ nwaanyị ya ga gị bịa amụnye onwe gị na shen maka na ihe ọbụla ị na-eme emechaa n'ọkwa nke nwoke na-eka nwe gị
0: so mana enwere ike ime ya ka nwere na mmụọ wụ nke nwoke na mmụọ na onwe m ajụgo mete ya mebi dịka otu isi gwa ụmụnna nke nwaanyị na ụmụnna nke nwoke enwere ike wụ na ha anọkọgo asị oke ngwa ụmụnna nke nwoke gị anụghị nke nwoke ka anyị malụ ka a ga-esi mee ụmụnna nke nwoke abịa yọọ mmụọ nkwechili mgbe anyị si akwara na mmụọ achọrọ m enwe mgbe m ji gwa ụlọ achọrọ m nwunye m achụ anyị nwere nke nwaanyị aha apụgo na iro ngwa ore ya onye ha na ya bi ọ bụrụ ọ jọsọ na ọ nwego onye ha na ya bi na enwere ka a ga-esi mee ya ụmụnna m a ga-esi na azụ m mebi mee ya n'ikikere ga nata ngo ahụ n'afọ m
1: ọ nwere ka ọ ga-esi wee mee maka na ọ bụ na nna gị ka dị ndụ ọ bụ na nna gị ka dị ndụ
0: nwere ma nna m ma ụmụnna m
1: ụmụnna m nwere okwu na nke a maka na onye ga-anata ego ngwa bụ nna gị maọbụ onye iji mere nna maọbụ nke nwa
0: o jenatakwa na ya nna m ajenata ya na mụ amarọ na mụ asọkwa na ya ya jenata enwere emere ha na-egwokwu ya omenala maka ọtụtụ n'ime anya ụmụazị agbara ife a onye onye ọbụla mawụ ta edivọsgo mana emere ihe kwesịrị ime eme mmi ya echi onye ahụ ike ya ba ofu nke ọzọ ma nke ọzọ ife ya ọ na-agara n'ụka ekpere ọkpọ ojide kandụlụ nke a ojide mmiri nsọ nke a ojide kalenda nke a ojide hanki nke ni nke ọzọ rezi mgbọrọgwụ kpochie
1: nke bụ eziokwu ọ nwere ka ya esi wee mee ya maka na ya bụ ngwọ etu na-esi wee mee ya ịma na mgbe a na-arụ ọnụ n'isi nwaanyị na be anyị a na-arụ ọnụ n'isi nwaanyị nke ọ bụ nwoke na-anụ nwaanyị gaa na ya ọ bụ na nna gị ka na ndụ ị gaa na ya ọkụ na ghọta
0: ọkụ onye nke dalụ nwaanyị ga-anọ ebe a na-arụ ọnụ
1: yes ọ gaa na ya ọ bụrụ arụsị abịakwu ya
0: ok
1: ọ gaa na ya

0: na custom record imogo na custom court o court obodo
1: obre homunna
0: le mana ngwe munna e woka na sono na court nkigwe ya nkibi imaka na
1: obodo
0: obodo akwa of course obodo amana na ba maka court nkigwe igwe court na ka mana court nke custom court o oyibo court na ka ka mo modo na ka na mutakwa he na ege nti ofuma
1: ei ehi ama
2: Hey, Mama. Because
0: I will have a banner where Melubo watching.

0: enkebo ezoku ana anya na shiata gazo makana anya jego gbalita ya bu egu nke uku makana yobri nne ma ifu nokpofu julumaro makana egu no so gidi anya na wo nke nwa mo na anam makana obni gente na ya bu egu iga wati ha na akowa makana ihe nke anyi na kunu bosin geta ata bi ihe na ya nsogbu not na nai mana mena nai
1: wale mi budi kangeza wono kenawa nakululu no ya akululu no
0: makana obu na okulu wono umu na amali ihe emeli ya
1: nakululu no ya
0: ibu ngoke ibu nganya onwe ihe na eme bambo ko olu wono makana ndi gene ndi obodo gama ke yesu enye makana omoro okwe ni ukunezi
1: waya waya
0: eto bu no sidi no nwayo nwayo ka igezi we na megini wana wana we na eweli e
1: anje ne mo ba kan bia kan na ta ka mo nwelu
0: makana no lu kana was it fm 93.7 in kedina lolu sha e ba ka iguzo no bosin keta ta
1: igwa mo mo ba
0: we na we telu no o mena na odina na na so si bu ibronyi bu ne li bu ne di bu na mi hi bu puto shege na ya na shata gazo
1: doji gwogwo ka dozo boda ene nemu welelu
0: makana asa ka igeji welezo boda ene no nimia obu no obura asa o ga shuka na yezi waro maka emo ya ine kuno basin tata maka ihe gbasalo izino no moke na na di mwa ya na na di makana woke na ejedi maya na ejedi ima ono forogas na mazio kongu wa veke adin kebuna woke na ejedi juese oburo soso maya na ejedi makana o gijelo divo ya makani ije godin kebu mwata woke

0: maka na ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke tata kedika oyesu wee dị kedika ndị bụ nsi eme ya na nwaanyị nụkọtara dịsị na ya ama nnọzi ya bụ di asịkwa na ya ama nwechia na ya ama nnakwana egi na ọ bụrụ ọchịchị ka ọ chụrụ ya kedika ndị bụ nsi eme ya maka na ịmago na adam efu ofu rinne nọ mgbu onye na nkenke ịghọta ihe na-ekwu maka ime gịnị itinye ọnụ na ya kedika ndị bụ nsi eme ọ bụ na ịkpọ na 0803 2 789 512 kpọọ mụ na 0802 984 0053 ọ kpọkwa na 0805 7309377 kamala onye dị ha ehihie ọma ekene gị maazị kedụ afọ gị kedụ ebe isi akpọ Sunday.
1: Simple man by nature.
0: Kebi si akpo.
1: Let me go rabo.
0: Dalo no. Kwini hai ne kuma kya?
1: Na ka na ko. Kan da bai se le ko bana. Omo na mai se da no je. No ka se na ka na no. Apo ko no te. Papa do ga apo ko te.
2: Ke mu aba za.
1: Apo ko te ko ku na ya. Yo bi ko na ya.
0: biko no maazị ezigbo mmadụ daalụ nọ na-aga n'iru anyị anụmanụ ihe na-ekwu na-aga n'iru

0: ke tsile kudu mo le nna le ke imene a bona ka ke o nna na ke tshe ni tshe so mo nda ya wi i bu mo le mo le a ku kube mm mm ke nna ke je ben ke ke ah mo le tobi a mo le ke to kwa faria mm ka mo tshe ke nna le bu mm eh mo na pa ni um ba ku mm ke tete ta si le mo ke i ben le mo
1: Biko ọbụna ịgba anya ọbụna ya kọtọrọ your call. Mana na ina n'ihe ị na-ekwu. Onye na-ekwu?
0: Ọla na n'elu.
2: Ga n'iru.
1: Ayi.
2: Biko
1: ụmụnna ị nwere ka netwọkụ si duo na nke ikpeazụ a. Ọbụna ịkpa anyị ọbụna ya akọtọrọ kọọlụ gị. Yatago kuru gaba anyị na n'ife ị na-ekwu maka nwere ọtụtụ ndị na-ama akpọ anyị na n'ife a na-ekwu maybe ọ ga-agwa na mmegbu nwere ike ha nwere ada n'ife a na-ekwu maka na netwọk na ihe nsogbu gaa n'iru anyị ga-anụ ihe a chọrọ wupi n'ọnụ gị o ọ bụ onye biko si n'ebe redio gị nọ pụọ n'ọnụ biko ịkpọ na-esi n'ebe redio nọ pụọ

0: Ali.
1: İyi ama.
2: Ana ni fi negu. Ana ni fi negu.
3: Mo
2: ama azu. Ndobi
3: te. Izu. Ana ba na na
2: Na tayo radio gi o
4: ndewo
2: ya de kwara gi nne m
4: parzi onye na eku bu onyi atewori
2: code awu
4: nne ku state
2: esbo onye wori code ke ka ndo wori code meta
4: afita tang tang
2: na kidi
4: la wan
2: adu mma ona ebe
4: ana me ke nu nu ni se ko no ipi ya ono na gbaye no ndi okenye kupa adi mma n'ọnụ a na-esekwa n'ọnụ na-efute chiakụ sere dị dịka maatụ prince ibe na mbụ ukwu ọkọta gị ọfụma na nwa nkenke okwu na ntụnye nke m dịka ofuru azịzi ụlọ jụrụ nwaanyị ya na di ya anaghị anụzi ọfụrụ ụka ọzọ mana n'ihi na nwoke nke mbụ na akaji ukwu isi ya ọtụrụ ime na aka nwoke nke ịbụọ dịka na be anyị ọ nwoke nke mbụ ha mụrụ ya n'ihi na aka ji ukwu isi ya na onwe ahụ daalụnụ
2: daalụ daalụ nne m
1: ihiọma
2: ihiọma ihiọma ey mana hey jinege dam arugba afọ dịka ọbụrụ omenala ịmana ka a na-ekwu ihe akịta ọkwara na dịka ndị anụnwa akịta anụnwa biko sisokwu ozi alụm nka ndị anụnwa na-alụ nwaanyị kịta ọtụtụ ndị mmadụ na nwaanyị bi ha na-alụ ya onwere ike emebere akwụbere ụgwọ isi nwaanyị ya emebere ego nwaanyị akwụbere ngọ nwaanyị mana ha nwere ha na nwaanyị bi ụdịka ihe dị otu a anyị biela and ụfọdụ amụọ na ụmụ ibo ịtọ na ịnọ akwụbere ụgwọ isi nwaanyị ma o nwere ike ejigoje nara list mebiga nke izi dị mmanya ajụ ma ụmụ ihe ndị amụna onye ahụ agbụbụrụ nkwụ onye ụgwọ ọ na-agbọgo nkwụ maka ụmụ ndị na-emeghasị ka agbọgoro nkwụ emesịa ka akwụ ụgwọ isi nwaanyị ụdịka ihe dị otu a mee kedu ka onye nwe nwa onye eh chirege
0: oya
2: ne ya
0: ehioma
2: ana ni na egwu ga ni iru ana ni na egwu biki kpa anyi eh obu ni da lorun kai na egwu o ana ni na egwu nne m ga ni iru o biko makane mana Lincoln si kwa to before network na nsogbu biko no otu ndi mada ma kwa na obu so so na kpa ndi na kpo bulu ibu o we ga network na jam jam o yi so ni he na mi onye na kpa
0: eh ya ma
2: I don't want them. I don't know.
4: I don't know.
2: I'm going to go to the phone. Ka afuru nwi ko wona here na ona phone ka aka na eku eku ekuo ejige je megu nwai nke be zoku nye obla daputara no ndi zinge blem nna nke wonke ma owu ne na nna nke wonke ma obu umu nna nke wonke me blem fa oha nwa ka sunaka maka na ndi bo igbo adura alu nwai na juru ese maka o na juru ese o ga amarere bo si abia onye na gbai
0: onye na
2: ai
0: eh ama
5: Hello.
0: Hey, I'm a mazin.
4: I'm going to go to the house.
2: Akpọchara obele egwu emum na enwere ndị ọ na-abụ ọlị n'obi ha nkịta mụfọrọ mụ nwanyị na-atụ ịba mba ebe mụ mụkọrọ cool down kpọchara obele egwu anyị na-alaghachite yọtago

0: Onye ọbụla na-emere ego nwaanyị waa ndị nwaanyị n'ebiri anyị na-emechiteli ebele ndị ebele na-abụka ndị na-emechiteli ya na nke mbụ iri onye ahụ na-ebiri ị na-akpụ nwatakịrị nwaanyị nwụrụ kedu ka ị ga-eme onye bụ ya ga-ekpecha onye ka ị ga-ebule gani ị ga-eduzie enyi ya nke ahụ bụ nkuzie n'akụkụ ọ bụrụ ihe bụ nwaanyị biri na gị mere egwu ya nwunye nwunye ị na-amụ onye ọbụla bịara mee egwu ya ogolo ube ogolo ọka nke ahụ nọrọkwa n'akụkụ mana o nwere ogwu ibunye na mbụ isiri o nwere ndị nwere ike gbaje gbaa nkwụ nwaanyị tupu a wabịa gbaa nkwụzi isi nwaanyị nke ahụ bụ alụ na gburu eri ibe nchiwa pụta ebe emeghị eme
1: daalụ nwanne m daalụ ye ku keta wene ben di dem ya o ka ye ku ka na muta ngono oge na jalo wen ngono ngono gwa no wogi na wanyi bi imere gi sie ma kwa malu dika zwo ya gulele si ku nos no ze bele na abu mo no ku o ku jalo ze to nos no ze bele abu go na emele gi ba kana ngina wata wanyi agina ya bi dipa ndi befo munne ya makwa na gina ya bi o se abu na parents ya mo na gina ya bi na ndo mu jukoro go no onwo bagi ekite hey ndi ba se enwe ndi ba na bo na ikitri ha hey Bagi ya mana ya kata mujide mwagina ya mekata chonki wanya hacho imere igi ya awuni heji alonwa ya 20,000 hige jilonwa ya 100,000 mbaki ya mana amakange sikuwe ya oto kwa drono kambode mwongi ba mwaka mwana na yuanya hine imere igi ya diko sikuwe wanya gileri sikuwe na inweka gini ya sikuwe sobo na siyada anuzi ike kwa mwana lako mwano mwato mwise mwono wana Mama no nya bla nko bla munko bla kwete no ga lu ya nya na lu ya nko na lu ya diko otu osi to na ilu igelu be igoloka na na nko na akura na ugwu isi wuye gi onya hipo nwuye gi ma nwuye gi ah mu mu gi ah ko na akwu ugwu isi mara mara na inworo nwa na igba aka oge aka na eku e na anu gi ha na eku biko ya bi ya bo ku ade na ebo na to na no Biko bona ka sorry buy na kwenti ndina bible ibu buy na kwenti ka ai maro ka ina kwenti ko yakuru nki ba zo so ka ndi befa ndi aguleri seme biko ani di bakarazo ko asnaru gba afọ obero menani ai chose ka ya ba aru na gba afọ buy ka iti mga ya go name oyo na momme nebobobe kaina ekuye nwere ndi na amoti ya ndi mele ndi nke anwa na enye nsogbu kita anwa odoro manya na fa na ege nti maka mmo me bo na emegodo na nke ikpazwa odoro manya na ege nti kanu ife ngwa bu nwada ngwa bu nwoke ngwa bu okenye ngwa bu mwaro ma obu ndi omambala osina mwaro ngwa bu mwaro ihe abi ihe atota kisi futa kanna gisi igwa gi I see me ya bife. Ekubum nambo. Sina wata obla nebuje nea, uche ni uharo sina wata afane, tu ndi mwo. Makono ye maalon nea, maalon di chie. Ye maalon di chie, maalon di bo. Yota go. Kwa hina ya kare kwenti anwa. Ma kwa ya mwaya mwayo. Makandi nke, slow finger. 0803-278-9512 mobile buy na 0802-984-0053 mobile na 0805-730-9377 obonye eyama
2: hello
1: obonye
2: hello
1: abi
2: Aya
1: nia.
2: Hello.
1: Aye, ama.
2: Hello.
1: Gani ni? Gani ni? Gani ni? Gani ni?
2: Aye, ama.
3: Amaze.
2: Aye,
3: ama.
1: Eke ne kwa
3: Hello.
1: Gani ni?
3: Gani
1: ni? Juta. Why? Kona mu na amara zukam obonye
2: ai aze ajua my kokuni mechial ehia ma maze kenenge
3: akana bomu
2: ke kina
3: ndo jo
2: dewa
3: dewa ya ke lika ogu mu ke be zoku o wo loku ro ko ta bonye agulo ma es ma amu odobe sema na ma bo mo bana
2: mo bana no
3: Okuru ne kai se nena bai. onye ya n'ọnwa ezi ahụ ijekwuru ndị ọgọ gị ijekwuru ndị ọgọ ha nnyocha bụ ọ bụrụ na aka bụrụ gị mana nwaanyị na-anụ chọrọ ka ịnụ ọnya gawacha ka ịnụ ọnya ụmụ akpa erepụta list onwere ga na-akpọ ego ịba nwa ma onye iyi ego a na-epe mpe nwere ka ọ bụrụ 50 naira dosisi ga-eme nwere ka ọ kalịrọ dịrị ka ebe lesi mkpagha 5,000 naira ọhụ 10,000 na the most important thing in the game na ọbụna nwanyị atụ nke so abịakwa n'aka nke ọzọ ọ bụzialị ma nwere ọdatins ena-eme nke na ndị ọgụ ga kpa anya nke a bụrụ okwu onye ọbụla mana datins na-ewuru ime iyi ma ọba nwa the most important ọ bụ na nnukwu nwaanyị ọ bụla ime ri ịka nụrụ nwaanyị na ịgbalị mkpụ owu na imere iwe ọbụla ebe anyị chọrọ ụdatị onye iyi na ọba nwa lakside anya na ụdị anyị na-emekịta side ewuri onye kọwarị kịta bụ onye agụbere ọka asị ana emekwe na side olumosi ibe anyị na-eme onwe nke a na-eme ọ bụla na-akpọ ịgba aja data ọgba aja na ọbụla imere iwe na anụ nwaanyị na agụbere ịkpere ka nụwa nwaanyị onye na-ajụ asa kịta na-asị nwaanyị nwere ebi ọbụla emere ebi na-esi nwa ọzọ nwere ebi enyi ka aka na-emekarị ka nwa ebi nafaaza aza nke aza ahụ ọjụ na-abụisie nwaanyị bụ enyi ka
1: nwere ebi
3: onwe onwe ebi na onwe ebi aka ebe ege ekenekwe m
1: n'ụzọ
2: ezigbo mmadụ
1: ọ bụ onye
2: ehiọma
3: ehiọma
2: maazị Noa
1: Eyiyoma ayi na n'ihi na-ekwu gaa n'iru gaa n'iru
2: ọ dị mma ayi na-anụ gaa n'iru
1: Obonye nana okanku
2: eyama
4: hello
1: onye eyama
4: hello
1: ana ni negu ga niru
4: hello
2: eyama onye nia mara anoku ya
4: hello
1: biko obunikpa anyi Gani rule ku hi na eku ai na nufi na eku. Owo ye nu ya.
2: Eya.
1: Ba ya na nufi ni ipo anyi kizu si nebe radio gi no po mo obugbatuo ya. Nke ibo gani ro ku ni dira lun kai na eku. Obura na na ya wo program na igwe oku obura ya pinyere ya. Ma na na nufi na eku. Gani ru.
2: Eya ma. Anya kai kena.
1: Hey yo. Snebere de ogino pon. Hey yo ma.
5: Hello.
1: Hey yo ma.
5: Hello.
1: Gani rana ni na eku.
5: Hello.
2: Eh bi kon ke bo ezoku na e magona network. Adroma, adroma no bashin ketata. Obu na ipo anyi. Na da anu ye han na eku, mana ye na anu nke na eku. Gani ru. E gwa anyi afa, gwa anyi bi si akwo. Itinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu maka na ntị anyị yi ọhịa anyị na n'ihe ị na-ekwu
1: ntị na n'ihe abụrụ ọkụ ọha ka ugbu ata
2: na nke naanị ya n'ọdịnime
1: biko kpọọ anyị maka ndị na aka na-eche ka akpọ ndị batara kịta aka na-eche ka akpọ fon nọmba aya kpọ gwue bifo 003278-9512 ọ bụ onye
2: ihiọma.
1: Eyoma.
2: Maazị nọ.
0: Ụmụnne m, ebe na-ewepụbeghị m ọnụ n'okwu, ihe ogotere ụlọ na ihe dị na-ekwu, mana mụ nwa na-akwa n'ụlọ ụnụ.
2: Ọ mabere
0: ihe m na-aga n'ihu wee na-ekwu.
1: A gaa n'iru.
0: Ihe dị na-ekwu wụ atụmatụ ụlọ tụpụtara taata maka nke ukwu, ndị niile na-ege ntị ya amụtarịrị ihe n'ime ya. Nke mbụ, enwere saịdị m chọrọ ịrụtụ aka. Mgbe ụfọdụ ọ na-awa anọkọta onye Igbo ba ya sị na ọ gawara DHL azị na dịze ụmụ testị ya na-ekpe paternal test ọ maternal test ka mara nwoke nwa maọbụ nwaanyị mụrụ nwa. Onye akụkọ abụrụ akụkọ a na-akọ n'ala Igbo.
1: DNA test.
0: Anaghị aka akụkọ a n'ala Igbo. Maka na enwere omenala na-egosi nwoke lụrụ nwaanyị. Nwaanyị lụrụ nwaanyị. Alụ ka esi alụ nwaanyị. Ịhụ nwa abụghị nwa gị. Ọtụtụ m iji kpọta nwa ebe ọ ọsọkwara ya wụrụ. Atụrụ asị na ịlụghọ nwaanyị a ka esi alụ nwaanyị. Nwa abụrụ nwa gị dịka omenala Igbo si were dịrị. Nke ọzọ dịka ibi ya, a na-eme echete na oke otu wee dị na be anyị. Nwatakịrị nwaanyị nọ na be di ya, nọ na be nna ya, sọrị, tụrụ ime mkpuke. Nwa bụ nwa nna ya, nwa bụ nwa nna nna ahụ, ọ bụrụ nwa nwoke tụbara ya ime. Omenala bụrụ mụ na ya bụrụ ụdị ihe dị otu a. Ya kpatara ụfọdụ ndị na-ege ntị na program a dịka ntị wee na-amụta lot of things, ọ na-enyekwanụ m obi ahụ iji chọka ntị dị n'ọnụ kwesịrị ịmata na o nwere ka Igbo si eme nke ha. Igbo anaghị eme ụmụ ihe a niile siri oyibo were ebutere anyị. Ọ bụgodị na-abịaghị

0: bẹẹni ọlọrun ba mi lagbara lati seun gbogbo ọlọrun ba mi ledu mari to da kaluku wa o mo ta fe o mo ta je o mo ta je nigba gbogbo ọlọrun ba mi ledu mari ko mo fi ati je wa sibi to nira mo kiyin ka wa pada si ori eto yi lori ikoni wazobia 93.7 FM to kale si ilu onicha mo ni bi iseju mewa si lori eto ko to pe n kuro lasale eteni mo mo gbeyin ko ti mo pe ah la mo gbadun eto yi keregle lasale eteni bẹẹni bo se se bẹẹ bo se wa lọjọ ti ninu ori aro te won pe si 08032789512 tori be mi se wa orin yin ka ifele o n da mi lorun lakoko ti mo wa bi ki mo gbo ta koko fi tan ni hello hello
1: o wa nbe le
0: to eto lo wa nbe o
1: mi o gbo yin mo pe n gbo mi
0: emi ti e wa n gbo yin e seun
1: oruko mi Joseph lati 33
0: e kabo sori eto
1: akore kodere lagbara olorun loruko jesu
0: ami
1: sebi si ajo
0: ami o
1: gaja ma kan se ma fadu aran orilede wa lowo olorun ba wa tutu
0: ami
1: ati travel now ati lo le ni si won ba emi leru
0: eh
1: o ba mi leru
0: o lagbara
1: nkan to se lo na eko won pa driver so ka won yan lowo mi bo o ba mi leru gidigidi agbara la mo gba
0: a be ni
1: olorun ko ku ba wa tun gbogbo e se
0: abi
1: e se go
0: e se
1: go ori yin ka ye pele ko jade dada o a gbadun re o
0: ah
1: o e ko wa soke dada o
0: eh
1: baba ko si si o
0: da
1: o
0: da
1: o
0: da ro

0: Hello? Hello?
1: Hello?
0: Kaleo? Hello?
1: Hello,
0: Kaleo? Mo ngbo yin? Hello, mo ngbo yin, tesiwaju? Mo ngbo yin, tesiwaju?
1: Kale taba ngbo mi orupo mi ni Daniel.
0: E kale.
1: Mo pe lati Onisha.
0: A sian pupo.
1: A sha ni mo se se pe ni en ti le le je ese. Mo ko gbo namba en bo mi mo so bi to wa le bo so bi ti mi fe so ni pa ni. Tori e ba n ko ti president wa nse ni Nigeria. Bye bye lo. Tori lo je gbese to je lo awon China ti o ti so pada. Paulo Matisson tori pe o gbo ti mo ti to ka tele ti tinubu so won e pada o ma gbe gbogbo wa o
0: oda e se gbogbo
1: ka soro awon omo yen to kidnap ni Odo State ti president ti to ko sanu awon omo yen pe awon yen jiya so mo go do ni to je pe ki lo ma lo roba e o galon only me to me innocent child, no child that is never up to 13 years, no boy, young boy for that matter. They start like that. I did we are I need anybody to my phone in Nigeria you the motion power near embassy going to be by the same way. Oh a bugagu at the rest of them.
0: Hello? Ora o ti je pe nkan ta nsoro o de ba be amo a se be a fu anfani sile fa won lati da si oro tan fe da si amo gbogbo le ti e so yi ko won ba wa ko ami o ama won tan bo wa ko ora e mo ti jaya ko se nko si nkan to jo be anuma ni gba po pe awon omo to se be to wa ni owa awon ajinigbe yi awon ijoba o se ito se to toto ati ito ye lati ri pe won pada si odo awon obi won laye ati alaafia ani gbagbo ipe awon agbofinro wa won sise won botito ati bo se ye je ka mo se be ka fi okan igbagbo si eleyi ko se ni ti ru nkan bayi to dun mo ninu lakoko ta wa yi amo asi ni gbagbo an fokan igbagbo si pe won pada de laye ati alaafia ati gege bi awon to wa ni ipo ase bi won ti se se leri lori oro yi.

ani ko se be bo ta ti le wu ko se ko won wu ko ri bo si le je ni gbogbe erongbo ta fun kaluku lori kaluku wa fun lori kaluku wa lon ba le du mare ko ni se be ko ni se ko je si a imuse tori pe erongbo ta lori kaluku wa lon ba le du mare yo se be yo mo ba wa pare tori akoko wa to tin se be to tin ko wa ni popa mora iseju kan pere loku fun ani ori eto yi ani lanfani ati gbe pe si waju si ibi eleyi le mi mo fi se lo lori eto la sale tini mu ki gugu wa pe e se pupo eyin te se be te pe wole eyin te gbo eto yi lati gba ta ti bere titi di akoko yi mu ki yin lopo lopo tori pe mo ni gbagbo pe atun ma pade laya ta lafia ni wo yi ojo mejo lago mejo ni ori ikoni yi ta tun se be ta mo fi ewo ide ta mo fi da wa lara ya gbogbo bi ti wo wa to tin gba anfani ati mo gbo mi won ni pe mo ta pe ni follow on shoko na se kini ko mo fi igi ogede ko mo fi gun pe